0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm! Lamigid kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Sa akong bana, buag pigsa, huwag sa kuton, yung gibutangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, motog ipadayon niya, naulian dyan.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butik.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Panaba Plus.
7: Ako si Alex Hamigin, sir, taga-Karuming, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Panaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangin. E sa una, sakit gid guys, sir. Di gina ko makayaw sa hay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus. Naulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
8: Wonder Banaba Plus na!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: Times Now, 8:43.
1: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
2: Retro 95.5. Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
3: Oh, may gigamit dun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir, ba? Ganado man kaon. At bilig isa una, sir. Ay, magtimitimi ka sa garang.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.
4: Animal Voice.
5: Ako si Gina Bade. Taga Santaan, Taguluan, San Luis Oriental. Ay, kaya ako nakagamit ako mga bakti na buhay kay mga aon. Oo, may napapumutan dito na ako, ah, pangaon na nila niya. Sige na mga ayo. Patitit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
6: Pila na sila kabulan?
5: Isa pa kapin.
6: Dagko na kayo?
5: Oo, dagko na.
6: Unsa imong gigamit, ana?
5: Animal Vita.
6: Animal Vita.
4: Animal Vita. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
7: Kung nangita kay kape alang sa himsog ka panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Glutaglow Coffee, Insulin Coffee, o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes. O kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butika ang duol nimo.
8: Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress. Ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Yo!

0: 95.5. All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one at raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm! Lamigid kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga gyud hantud ka rin. Kay morobdi na mo ko kalako kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
5: Nang sa akong amahan, itong is anis pa ko, polio ko.
3: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: AM.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel, tungod kay Himso Right og lami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom og Gidiaki vitamins.
2: May na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata. Karon tagdugay na kay sila matulog ba? Naman nga rin sa kligo, kuya, anan na siya. Inom ko yung Gidiaki ma.
1: Mao ka na ang Gidiaki vitamins, mapalit sa mga butika.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Retro 95.5.
7: Retro 95.5.

0: That song was brought to you by Said Liniment, product of Said Marketing Incorporated. Retro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Mmm! Lamigid kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
3: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
4: Naglain mo ako lang. Yan ako, wanting na nabughak daw ko. Nagalik ka sa kong bala. Nagpalit og Yaki Oil og Yaki Capsule. Nagpahaplas ko. Dayon, nagin ako capsule. Takin ako yan.
3: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil mapalit sa mga butika.
0: Animal Voice
5: Up! Ako si Romilly Dondon. Nagaglan sa hangganit pa, Ben. Dugay na magunya ako mga bak. Tindikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Baita. Niya, animo mo na akong papanga. Sisisihan kaya nato na. I-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Nagkapasalamat yung kuya kay. Kung wala nang Animal Baita, managko ka.
0: Animal Baita, the product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Aggregate Supply.
6: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwala ang balik-balik na pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, vertigo!

0: Capsule na! Vertigo Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigo Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Retro 95.5.
1: La miyang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, gadawa na kami inom ato, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
3: Masa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailong kag Serpentina, on sa ang pamati ni mo, Nanay?
2: Wala-wala akong binhon.
3: Mura na rin yung pamati?
1: Mapalit sa mga butika.
4: Galuya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang o mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mula hutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon o suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
5: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
6: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang marag permente. Kung madunulan na ikaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sidbanyawan kapsol. Ay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang sidbanyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pag-inig.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyong anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
6: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: That song was brought to you by Wonder Oil, Arthritis Rayuma, Sakit sa Katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat. Retro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm! Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Dante Bagaloyos, Ifil, sa Buanga, Sibugay. Nagkamit ko kaya karog, Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga dua kimana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, Kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Rayuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Dagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Itong nagpalit ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Sige, 3 times a day, kita ko siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na kita ngayon kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
6: Tinuol nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan.
8: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok? Kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Di porma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 1770 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
2: Kuan, makuha ng dugong kuya tapos gamay lang. Anong kung ano niya, kikuya, gusto na yan ako siya. Hindi bumantid siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong ligla, tapos hindi na magsakit ang akong tutong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butik.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwila ko ng iyang anak o bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical at Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Dead. Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom lang ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
9: Retro 95.5.
10: Retro 95.5.

0: Metro 95.5. Kung nangita kag kape alang sa himsog ka panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
1: Magaginikanan! Kung ang inyong anak dalira makalimot o gisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya!

Sira mas itang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Nemo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Retro.

0: 95.5. All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one and raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm! Lami gyud kaayo, nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Animal Voice.
4: Ako si Gina, Bade, taga Santaan, Taguluan, sa Metro Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buhay kay mga aon. Oo, may napapumutan bitan ako, ah, pangaon rin sila niya. Sige, mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
5: Pila na sila kabulan?
4: Isa pa kapin.
5: Dagko na kayo?
4: Oo, dagko na.
5: Unsa imong gigamit, ana?
4: Animal Vita.
5: Animal Vita.
3: Animal Vita. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, mahantog ka rin. Hey, amurog din ang mga kakalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
3: Nung sa akong amahan, itong isanyos pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
4: Mmm, lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pang merienda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: All retro all day.
6: Hi, this is Steven Tyler.
7: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
8: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
9: Hi, this is Dave Stewart.
8: On the station that plays the greatest hits.
0: Retro Davao, 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyong anak. Ang bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye!
3: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil.
6: Salamat jugoy sa Yaki Gidba. Nagbagsakit ang kuntian, akong haplasan dayon. Dukan na ito nakadungog, gugong nga naay po yung nagtisimunay ko nga. Lalira po daw ng anak ko. Tisingan na ako yung tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: Metro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho, araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?

0: at Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Sir, health testimonies.
2: Health testimonies.
1: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik kapay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bispa.
4: All retro all day.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hi, this is Meat Loaf.
7: Hey, I'm Nile Rodgers.
8: Retro Davao. 95.5.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5.
4: Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak o bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni Kupos ang iyahang almuranas.
6: Oh, tigo na ko kalingkod kuya, kumangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon nakatuhin nga. Sige, balik-balik, distingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
5: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
7: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Oh, gadawa na kami inom ato kuya, buntag ug hapon ng gabi eh.
7: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
8: Wandra ka ng Serpentina.
7: Kailom kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo nanay?
8: Wala-wala akong binhon.
7: Mura na rin yung pamati?
8: Mm-hmm.
7: Mapalit sa mga butika.

0: 5 now, 1:44. Time check is brought to you by Wonder Oil, Arthritis Rayuma, Sakit sa Katawan, Wonder Herbal Oil, Pampatanggal ng Stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat. Retro 95.5.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo, perme luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
0: Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalot ang ganyan, yan pahas, para sa buwan, buhok, ato, ibutangan na itong Yaki, nanupo siya.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho.
2: Araw-araw.
4: Ha? Nagmamaneho?

0: ako ang paboritong apan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
2: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ano problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak? Ang bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
7: Yung akong bana, buag-bugsa, huwag sa kuton, yung gi-butangan o si-uwi, yung gi-hampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, motog ipadayon niya, naulian dyan.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga buto.

0: Vertecure Capsule na! Vertecure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertecure Capsule, produkto sa Nature's Gabe Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Retro Classics.

0: 95.5.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tukar kita po kiti, mukong kita po tiil. Nga mandag po kito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong inom aton, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-treatels addict. Pero may bitap mo, i-ihi. Kung ano, na siya mo hukong. Kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Gusto ba nimong mawag tangang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oh, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice nga naay 7 ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store na duol nimo.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Ito kayo akong tiyan nga grabe ka tuduhan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo man ako sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami.

0: Lib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panacan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Oh, nadawa na kami ng mga ato, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
4: Kung sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
3: Wanda ka ng Serpentina.
4: Kailan kag Serpentina, kung saan ang pamati ni mga nanay?
3: Wala-wala akong binhon.
4: Mura na rin yung pamati?
2: Mapalit sa mga butika.
5: Davao City's 95.5.
6: This is Philip Bailey.
7: Ralph Johnson.
8: And Verdeen White.
9: Of Earth, Wind & Fire.
10: Hi, it's Carlos Santana.
11: Jim Kerr from Simple Minds.
5: Retro Davao.

0: Retro 95.5.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

0: It's now 4:26. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Mga pare, grabe si Lolo mag-asikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
6: Aba, mas matindi mag-asikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
7: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
6: Ha? Nagmamaneho?
7: Minamaneho niya kami papuntang Barrio Bistro, our go-to daily breakfast resto, serving our

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.
4: Let's do it.

0: It's now 4:42. Retro 95.5.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ayo, good guy, your regimen ni Sir Noma. Recommended na ko niya siya sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, nakita na na ko ang iyang effect na maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon niya makapagwapa, pero makatabang. Tabang sa iyong mga skin na musmusiya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung mo gamit ka ni. Barato na dyan kayo ni siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Magagini ka na kung ang inyong anak dalira makalimot o glisod makafocus sa klase. Basin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira. Brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong

0: Sira mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Nemo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nukar gina kiti, mukong gina kuntiel, nga mandag po ito isanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagtrain ako ginom aton, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gitretail sa dik, pero may bitak mag-iihi, kung wala na siya mo kupong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Retro 95.5 Retro 95.5

0: 95.5.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kaluya ka ba, adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang. Ug mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mulahutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon. Ug suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kinihinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic, o Banaba. Ngabatid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
7: Nung kaya ginapagkiti mo kung ginapagtiil, nga mandag po ito isanan nga, ako siyang iduot, malukyok yun siya. And then, sa pag-try na akong inumad to, yake nga herbal katkong, ako siyang gi-tritel sa dik, pero may bitap kong mag-iihi. Kung wala na siya mo hukong, kupos naman.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: It's now 5:32. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio na si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon sa sityang mga lutahan. Iwang nagkodeng ubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. At ita, nigin na mo resulta ko yan. Maayon na yung pamati.
5: Mapalit sa mga butika.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Retro 95.5.

0: It's now 5:46. Retro 95.5.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: dapit. Karon wala na kay, wala na mong puti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energized ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Davao City's 95.5.
4: This is Philip Bailey.
5: Ralph Johnson.
6: And Verdeen White.
7: Of Earth, Wind & Fire.
8: Hi, it's Carlos Santana.
9: Jim Kerr from Simple Minds.
3: Retro Davao.

0: Metro 95.5.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Guide sa inyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung nangita kay kape alang sa himso ka panglawas, ani-ana ang mga lamian nga kape sa mo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Interview Price Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butika ang duol nimo.
4: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension na ilan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
6: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hupong kotil. Maghihita rin yung gumirme. Kaya itulog na ko. Hupong mo siyang mayo. Hinaim naman po na ako. Seth Panyawan with Magusin. Dadlan og mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.

0: 95.5.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana. Ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ka.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.

0: 95.5.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
3: Hey, morobi na mga kakalaka kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
2: Nung sa akong amahan, itong is-anis pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na problema siya kung...

0: Venezuela, US, dako sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
1: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pahibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college.

0: ngayon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: So, sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano may kaya, na-intriga ko, ano yung kusay na ayok?
2: Ano yung asa ng latinala naman ko yan, eh, hindi ko kaginawa.
1: Ngayon?
2: Mara ko gitok, eh, naminod ang lawas.
1: Hindi ka kaginawa, mura ka gitok, naminod mong lawas. Yan ang himong gigamit, Wonder Herbal Oil.
2: Oh, yeah.
1: Niya, salamat kaya ni mo, sa tingalan ni mo.
2: Ayun, ito na ito na.
1: Salamat kaya ka nga, thank you.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Retro 95.5. Retro.

0: 95.5. Animal Vita!
1: Ako pa po, higitin ang pagkabaktin akong panog Animal Vita.
2: Mm-hmm.
1: Upat siya kabulan, ako siyang gihaw. May karne siya, 45 kilos si Andrew Smith.
2: Mm-hmm.
1: Upat kabulan, unya, kada ang resultas karne, kaya unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo. Bagagunod, okay. Unya, gamay rasa na niyang laman loob. So ako gihagi itong mga uban, toto magkagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, kagataguluan.
0: Animal Vita! A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki ng Agrivet Supply.
3: University of Mindanao Broadcasting Network. EXKR. Retro Davao. 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Animal Fighter.
2: Ako si Rune Sanguan, puyo din sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Pasalamat ko inyong produkto sa Animal Fighter nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayo lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Nagkulot-kulot na katong buhok. At karon, malibo ba? Ang kulot-kulot. At karon, anindot na kayo lawas.
1: Ay. Animal Fighter.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
0: Retro 95.5. Retro. 95.5.

0: 95.5.
1: Seth, Health the 70s. Health the 70s. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong hotel. Makita rin yung gobyerno kay gitulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Hindi naman po na ko Sed Panyawan with Bagusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy Davao del Sur. 40.
3: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, mahantog ka rin. Hey, amarap din ang mga kakalaka kung hindi ko kainong bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
3: Nung sa akong amahan, kung is anis pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil. Buang gasi bugay, naggamit ko kaya karog, Wonder River Oil, tunay katol-katol akong anak, siyang lawas, mga duwak si mana, ayaw na, yung katol siyang dugan, kayo, ako kaya plasan, salamat sa mga produkto nyo, kuya kard, sa Wonder River Oil.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
7: All retro all day.
8: Hi, this is Steven Tyler.
9: And this is Joe Perry, we're from Aerosmith.
10: Hi everybody, this is BJ Thomas.
11: Hi, this is Dave Stewart.
10: On the station that plays the greatest hits.
12: Retro Davao, 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. O bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Animal Vita!
7: Mm-hmm.

0: isang kaskarne kay unoron ni pisang panit pisang tambok baga kunod niya gamay ra sad niyang laman loob so ako gihagit tong mga uban nga photo magkagamit tong gamit mo kay chada resulta John Gierno kagataguluan
1: Animal Vita a product of RSV Trading mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.

0: It's now 6:44. Time check is brought to you by Yummy Delicious Juice. Retro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hello, Nay! Lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Dilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, Nak! Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one and raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
3: Kung nangita kay kape alang sa himsog na panglawas, aniya na ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Farm Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butika ang duol nimo.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Animal Fighter.
2: Ako si Romilly Dondon. Taga-Glans Rangani Province. Dugay na mag-uni ako mga bakin. Dikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni Tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Baita. Niya, animo mo na akong papa nga. Sisisingan kaya natin. I-try na ako mga ano... 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat. Kung wala ng Animal Vita, managko ka.
1: Animal Vita,
3: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni Kupos ang iyahang almuranas.
5: Oh, di ko na ikaw kalingkod kaya kaya mangungol nga. Duga-duga na kong dala mga doon na katuwing. Sige, balik-balik. Tingnan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
4: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
6: Magaginikanan! Kung ang inyong anak dalira makalimot o glisod makafocus sa klase, paasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalutang yan yan, alapahak, kalasabuan, buhok, ato, ibutangan ato, Yaki, nanupulit siya.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: O sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano ba kayo, na-intriga ko, ano yung sinayo?
2: Ano yung sanang latina na naman ko yan, kaya hindi ko kagawa.
4: Ngayon?
2: Mula ko gita, namin mo na lawas.
4: Di ka kaginawa, mura ka gitok, naminod mong lawas. Yan ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
2: Oh, yeah.
4: Niya, salamat kayo ni mo. Ano ito yung alam ni mo?
2: Ayun, ito na ito na.
4: Salamat kayo ka nga, thank you.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Retro. 95.5.
7: Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10, og Cristel Ivarolo. Top 9,

0: That song was brought to you by Yummy Delicious Juice. Retro 95.5. So you stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Uy, nakasto, taga Sunpor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako, Dale, may nagkoy, ngulngul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental, balamay, kay paminawon mo sa... Hindi, human mo gapla.
3: Okay, unya, ang ngulngul sa imong bati is nawala.
2: Nawala na. Sibo gideyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
0: Gusto ba ni mong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang Yummy Delicious Juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa wahi. Palit na. Aron imong masinati ang kalami sa Yummy Delicious Juice. Nga naay pito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang Yummy Delicious Juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store na duol nimo.
5: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak na si Lilian.
2: O may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusapan, sir, ba? Ganado man kaon. At dili kisahon na, sir. Ay, magtimitimi kasagaran.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.
0: Retro. 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, nadawa na kami ng mga ato, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
1: Kung sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wanda ka ng Serpentina.
1: Kailan kag Serpentina, kung saan ang pamati ni mga nanay?
2: Wala-wala akong binhon.
1: Mura na rin yung pamati?
2: Mm-hmm.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Animal
4: Voice. Kasi Rune Sanguan, nagpuyo din sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka gani, hindi ko karoon, hindi ko kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po.
3: Mm-hmm.
4: Kulot-kulot na itong buhok. Akaroon, mali po ba? Kulot-kulot. Oh, akaroon, nindot na kayong lawas.
3: Ay. Animal Vita,
5: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.